Tarabay na ti tadaw ko apat. Tomo, dahiti igani nga. Hinatamunan nga. Tomo, nagi matumbayan akod kaswa bandi at atangka nga. Okay? So, talon-alon nga. Sasok nga nga. Nara nagi dati mga yung ipapatomo. Kaya o tumbayan akod ina pa yung ipapatomo nga. At aswa, nakarikatid tomo na tumamo. Ano na pataguangan to ko, tarabay nanti, ano na pakarajaan to ko, magihom na kakanakanan, at pimpasi hitid pumagunan kakatukoy. Malansan na dito sa sanangawi kiyo. Yung mga tamo, gumuda harjiki. Alako na jualon. Amit kumaraja. Kumaraja makan gaji. Sanangan to ko ginawa mo naguang dat karaja kya alasan dat no na pataguang ang tarabay na tinga sanong nga may ko ngayon ang mangila to ko ko ngayon tawan dati no pagulo di magkinong patidwa sinding mata di George Lian tambalot ko hilad sa do sinding di LC James na kamus romus piupusan kaningaw FM ko ay aramay bo.

Kabisanaan ko mada kayo, insan po kayo. Iwag ko nagi damag kinangaw ti kaningaw FM dati kasaban bay, no? Sa limbahan baros dusun, nagiati kayo. Pasan man tadi, oh boy. Man tadi kampung kaningaw, kaya? Oh, iya boy ako pagulo mamasan na bay, no? Salamat kasaban kuma DJ am nagi magkikinango alang sana ko dang wasi-wasi kau ngawi data daw diti siyo DJ anarutod ka. Mitarian dat mamasan kya nomor WhatsApp dahay ko sungi sa siyam 5-8-6-8-6-8 tak diwago nagi dati nugyari balumbalot mamason na po'y obas na mamasa na rin nakopi na number na hinad telepon kayo

Kukuro na kabarot, to pinay to ko gatawan. Alam mo sa kapilan gatang gata din, okay? Nagkalat agita ko gatang nga, sonong tumad gati. Mahal-mahal gatang. Mungkin apa ti sinding di City Pajahamin minihado ko pagulo dorong awat gatang-gatak ya.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikita daw ko isa, gisam ta daw kalima, jam ka siyam, gisam jam ka para misod ka swabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

Koilo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ang tutunan. Sebagai breeze walk, nopo nga iso pungyatan tinanit osonong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi otopot om osinang manwonsoyo, om kasudong nagi, kumatulun dit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osonong opurimanan, sarad awonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Kemudian mama masa minum-minum lagi dah 3 suaben ke. Lega-lega tanda minum-minum. Korea ini no Thomas itinuman kadio lodi. Amhar hot manku pelang ada kayu dati nut kerait diti au nudih kali gana diti gula. Teka komendat ikaratan diti gula kabakio nga. Aku rongodkan kagun do kopi retan datarat kio. Kumada tanganak. Ilan tako tinapatang anak nga ito korohian ng mga kandito nga misa mitigula kaya mapailangan ko na kayo tino ano at itaw ko sa nangon ditit adalan at gula kumantang anak magkina nga pati sining man tadi Fabian William id pagan

Ikaw na pa nga siguro kapiya magidong waib di Tabagal. Matag ko waib Thomas. Magidong alam gisang walong kalas nga daw na pa nga Kabagal na. Nga ilo mo itong lagi ano kaparagatan na sa ulon. May dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, magidong waib di adalan kagubo nga awdagi asadong. To ilo bilog kawit dot awanita ko waig kumamarumbak dot kalidasan lalabi na buwa pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunok po waig to matdapo ngatadali kalidasan to ko na kiguda dagit adang at panginginom.

bakal di nomor sekuriti nu dike ampai lo aku di tit nuri nuhat aku kesenangan di tit tegula aku mada tang anak ampai lanti nanu maya di tit infografik dat Kementerian Kelidasan Malaysia bagian pemakanan kati om harahot onomit kaligogon di tit mistek gula aku mada tang anak ya. Oh, kapagulan na penting ako pagawin tinda dot sasayon dot mga kan dot gula man una pun da dito miskyo maun dohot manta diti mada indoh dot it mga kan dit takan and resuay dit alidas ilo kedua kumatalo na pandanga asera dadalan mga kan dito mis it nailan to kauna korumbak dot nipon niti takan and ngayon dito ngomis korumbak nagidit kamayan dot ideria rasa kadik ya. Agal na di tau kopi ya. Nudi asanong ako surut-surutan di kamayan ideria rasa di tangan anak dat adalan kopi ya mga kandatomis. Amit kumalimah na pandanga sayra dat adalan mga kandatomis iti nangawi kawit dit winagat tinan dit point lobby tayo ka it obesity. Seradhara obesity ti ham irin ay katinong da terul da suay kya. Am kapagawit na giditi kamayan da symptom ADHD nung adalan at gula itinan da sa songulong tanganak. Kapagawit din da hyperactive kya itinapot ADHD ti nga magala hyperactive amit kamayan da atagakan da focus.

pagulumang kinokaw ko sinding. Iti pasan palamusan ko ba'y naman tadi aman kan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ Maida. Kapisanangan papanood ka Raja Hined Konti ka. Mamason kapisanangan ka sobon taraw ka apat kumadain sanan magkikinongaw. Bagal di Abu Bakar Baba, Ironi, Akisin, Nimitigada, Oboy. Kampung Kaporing, Omi Majikin, Omi Monica kusayang ka ato. Soy rada sa pinsa do, langadon to perimanan kamati. Om kontak na kapi at isinding apa unian natin unti aman kan. Soro-soro honok wongaran na sinding, mantan di Agnes Sinyong.

mentok pelan depan iti jam ko hapo 2 minit tadat ke Swabon. Kita ko na jam kuma 2 diti kasalimbahan na Boros Dusun Kiyo. Kakalo iti segment magkaringaw ti paparango sinding-sinding ang nagikapailan ngay. Tadaw swab ko 2 diti tulan ko hapod kiyo. Gisam dat ko 3 diti tulan ko hapod. Tadaw swab tadaw ko 5 gisam dat tadaw ko 6. Kapanaw iti program Mahkamah Bergerak Watasuk. Iti na pangaanjuran dot Mahkamah Pagunsabah kiyo. Tadaw swab na pangako po himaganan jam ko 2 da sa sadapon. Montok na tanaw ko anam na panang nga ikapakita na dat agency nga iti. Katimpo na jam kasiyam kasabon, gisam jam ko lima sa depon. Kaya na napangahila i Damu Day sa Kampung Karamatay Suk. Ang program diti, pikikiro ngayon pa himago na di Datu Sri Ate Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli, nagikalestarian alam. Siya pa nagit... Puro paliman na pansiyangan ang adun na suk.

0: Padaw kaapat, Kapsul Minggu Baino. Padaw kalimo, Simfoni Rohani. Padaw kaonom, Anoh Mimpanaw. Padaw Minggu, Mikutup Kudo. Kuhoy, aramai bo.
1: Ninsingilon boros dusun. Menikit tadaw koiso, jam kabar demisa, telun habad minit ke suabon.
2: Ninsingilan, tako na padad ke suabon.

Amat kapelan iti Sara Milogunon id lebih dapada mapat na ribu turun hatus pasaraya am kadai runcit di napili id pointong kapagun. Sekira darat ilondo kayu karay titik ya mila mentong ditit sara.gov.my. Mayat kepelan di tim oretan ku tuwa kondi mila belian memaguna di tit nugiari sara kya wagas kabasana na tit wagas tentelu kumapu gonsok biskut-biskut ngawi kagunaan resikul makanan di suang tin mie tapung ang sabun-sabun ngay kya

0: Hi, yo kay Joy Juhil Ibit, matag kamong susurong tambunan. Bagangat ko kopyada kayo kina, damakin nung ako sa limbahan buros dusun, ngayon kaninga FM. Uy, hi, aramay tad.
1: Mantok po pailo, tay kamang hot, kahampit kadat, it kinayonando. Ramatalangkot, panamangan kadat pagunsaba. SDCC dit o kaban gud ho para mapagjam mayad pirmutan hotline take WhatsApp id aso 88 369 4 aso 88 369 4 aso 3.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko iso, gisom tadaw ko limo, jam ko siyam, gisom jam ko padamisod ko swabon. Lobby agumu ko poilaan. Lobby agumu pumalihisan.

0: tanong mo kino, kasulimbahan o susun, Keningau FM.
1: Ang ponsi ko kumari kayo to kakali perongo di ti Radio Keningau FM. Inanggo ko na po tim Puda Baino. Kumari kayo di tamasa-masa po po hibok sa sakayon kaya. Intanta, andi kayo sir po po hibok sa sakayon.
2: Amarang ko pa sa narmit ko man tadi Mimi, kabisanan kasaban kumari di Jejirin. Alansa nilidas tina, nilidas pamusarhan. Ampun sikaw kumadika DJ Tukasari dat mga malut dahay. Iti dumo kasi. Ampun sikaw ni kumadika Tupinay.
3: Kukunang wala kayo da sinding-sinding doon sindi tangaramay. May ampay nagit kapailan ngayon palambusan kaya Tupinay. Agay akong sikahan, tumamili ko magkinang wala dahay ko swabon bay na. Pangambalot ako yun ang gakunok.

0: Kaya ka Angela. Tukoy, no da ko pintang anon.
1: Eh, Lisa. Di ba minta ko ti drama at Korean ko di tin RTM click o ti Lisa.
0: Ay, yeah. Harap po madrama hilar RTM click yo.
1: Iharo. Ako mo bumilad intangan hitid RTM click Lisa magsusuway program. O kon ko TVM radio no.
0: Yeah. Oh, harap di bayaran mamagunan RTM click.
1: Eh, ay so bagya. Harap na po internet nga milo no.
0: Oh, bah. Umbalan po naging ma-download ti.
1: May ko pilis sa betul-betul percuma ka dia lo.

Ako na po karangahan na kayo diti kasalimbahan dot radio RTM om nagi iti vingad RTM nga gumu po tabubayan suay dit kita do kayo kya maya diti RTM click may kalatimpod bay na ti to iti haro spot Asia Nagoya maya dit kasalimbahan dot hilo kasalimbahan pinatamad on Bila ko yung pangintangan diti spot nga di Kapanaw, teka Kanjur, kopya na diti spot Nagoya. Spot Asia, Nagoya, Aichi, Nagoya.

program-program nga widot hitiid pagun takaw it kalawasan dat RTM nga ano da kayo dat mangintong maya ditit RTM click. Babas sa pandad aramay tinga ay sa kabayar tabinay. Badwa sindi nga paranghan ko da kayo pagulod orang awat kabar kya. Muhat-uhat sinding di Ruben Raymond o manta di Jenny Gaising nga minung kalat. Kaningaw FM ko ay aramay bo.

Lingaw FM. Mamansay hal di asanang mantak malahing na po nga kabayan dat kuncid kabarkatan ed kapasyon. Kadalihway manahak doa kumadyolo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayah warham humakamah probayay ni sohira. Minamangun, ampunay akunoh ang kedua malahing ko. Upuson na yolo, miyakal di mupus yolo kumadoho manta di tokoro akupo.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakininga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang show niya.

na tingay sa amin pagkakaray na kaya karako DJ Za Rayos asi simpong amarang ramay na kasalulan rahon umurot da oro hitu suku rajam katalu ramai ampain kuanangan darangan ang karaja raray tuli na kasalulan rahon melayu rentak segar DJ Hex tinumalimpo un rajam ka onom suku rajam kasiam rasusual. Am sinumunuhin na bahura ng anang karaja DJ Maidara kasalulan rahono dusun ku haya ramai bo intra jam kasiam sukura jam ka oparam ro rarai tuli kasaya nanti ngayas amin pakaka paili raimi nang itara bilin mo yun maya ra whatsapp maya ra numur loho sa siam lima balu siam onom balu onom balu. Am rayu setelah pangkini ngo rari mai rimbai nomorot ra radio kini FM hebat am

0: apa kakarai no pasuku aku piara mo yon kinabalo no kawanan ra oro hitu Intromet Malaysia. Babalo kawanan dalibong no keningau solo ra susuaw nang ulur aku laku lain to. Mayam londom angulan no palakrana suangan ito. Rasun oro urung oparam talu suku talu nga opor amro darja Celsius. Pasal dalibong no nabawan solo ra susuawika nang ulu. Mai amlondom angulan no palakra ku laku lain to. Lasunoro rongo param limo suku talu nga opor am talu darja Celsius. Pasundal libung na tambunan solo rasuswabi kanangulo mayam londo mangulo nung palakra na suangan ito. Lasunoro rongo param talu suku talu nga opor am ruo darja Celsius. Pasana libong na tenom sa lara susuam ng ulura kula kula into, mayam londom ang ulan ng palakra kula kula into. Lasunoro rung oparam talo suku talunga oparam talo darja Celsius. Ang pasana libong nusuk sa lara susuam ng ulan ng palakra kula kula into, may ang ulura kula kula into kam londom ang ulan ng palakra kula kula into. Lasunoro rung oparam talo suku talunga oparam luar darja Celsius. Hinaw nga binatutun ko ramo yun, babal no kamanan ra oro hitu, Intara Kopisan Meteorology, Malaysia.
1: Timpokon rangangay jalun paparisan. Kasaukan El Nino tinumalingkun na yo ang tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun datano nakabago kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kasaukan mampaliur bulin toko parisan kalau malap kongkong, kabalu salaka liur mayo, kabal rabokon kosenda malisun, malasura majenjan am timu wondomin kurang, niak matang liun tojo. Ilai takau natma.gov.my kosan makapandai bagu ratano nakabago.

Ya Pak, kakak akan saya datang Noro. Kan saya nanti ya Samuyun. Amko sana pura jam kasara tang Noro. Ari ngotaka ahono pamahunan. Amreino patutuno ko piramu yun lohono gatara oro hitu. Yohino sahari bulan sila kopor rong aribu rong paramonom. Lohono susugata siam ngaringgit talungaw param sangosin sa kilogram. Katakapingan grade kasa limong ngaringgit tulungaw param tulungosin sa kilogram. Katakapingan grade karwo apat ngaringgit balungaw param limongosin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa limong ngaringgit apat nga opor am siam ngosin sa kilogram. Kata ngatalan grade karwo apat ngaringgit limong opor am balungosin sa kilogram. Am kata sikarap sa ngaringgit talungaw opor am siam ngosin sa kilogram. Ang panduli ako po yun, lohono susugata siyam nga ringgit, talo nga opor am sa angawsin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa, limo nga ringgit, tulo nga opor am tulungawsin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo, apat nga ringgit, balo nga opor am limo ngawsin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa, limo nga ringgit, apat nga opor am siyam ngawsin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo, apat nga ringgit, limo nga opor am balo ngawsin sa kilogram. Amgata si karap sa ngaringgit, talo nga operam siam ngosin sa kilogram. Amahoy ito, pinengkual no Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Ampahaka ka peli raimin ang itarabilin mo yun, mayra WhatsApp mayra nubuloho sa siam limo valo siam o nom valo o nom valo. Amrayos taka po ang kiningora rimbay rimbay numurot na radio kiningo FM. Raka salulan raho numurot pagayaman takaw, Monsoy.

manisun, gumay makapal ang mapadya. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroy sor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapun utuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Henry Pangal. Asiha ka po ang kiningaw kirimbay hito. Pailiray akita kirimbay. Alom pahayaman onsoy. Tukir oro. Kasa sukura oro kalimo. Rajam karuwo sukura jam katalu ramay.

Ya pa kakapeng ko ng ramay ng kining oras mo radio kining FM na kintok mo yon. Ampain ko ng anpay ramay yon na itarabilin mayara WhatsApp am Facebook may. Ang pagkakarino jam karo limang opor amro ang aminitra may ang nakasagutakan nila kapaparan no kasalulan raho ng murod ra oro hito ang magkiasyaw no sinolay raho ika onsoy na ringo mo yun intrako ang sumunod hito rangan intakan no rangan ng karaja DJ Shukri ralong kasalulan raho ng Melayu santay petang am harmonika ang rayos takapo ang kininga orarimbay kinitak no rangan taka Siti Saliha, nakita ka rimbay Pilat Rahaling, rimbay ri Enos Andarak, rimbay kapaparan no inatangan pagamayan Monsoy Raoro hitu. Amin na kintara ko, Audi Jeza, sa Malaysia Madani, painkonangan.